ne a pe yo. A kong dari e ka ja yo re ja ko ta ma pe ne a pe yo ni mo. Yo pe no ye ni nga ga ne ko po no ke chi a ji wi wa ni e ni o a ke

0: na tempala cham kara koki numada eto moje onayo
1: yum yit kere wer kwaro
2: alishani
3: mar me pacho
1: iti yunyo or radio.

ne nga da do gamon wang pierdo baba ga bari ba chwe tijeng doño algo pe doño mukede monteo tini korge kara yin kono megi me beri kone mumu pichem chem dere we pite kudi komi na me nyal ken wa

0: romero yichinge danyero kwa romero guyo mechwe nyutaba uriyevere eno kanyero malusha ani nyadira nyadira yin karo kelikan menyero marwa umai
1: aya nyadira agobe gane kobi shalage
0: temi yuwa kobo nyadira yin ka wobe kane yi yi kunyero ishi shalo hi dinyo
2: apula tin mi akbar gobolo
3: ay no rigo
2: yin apula tin mi akbar gobolo on wa ye
3: bitin na lo kiri dago manang lo on wa lo ha ilo bobala kulukiri ba apuli nyama gina momi wal bambala tingere yelo gina mumbega yin pongi jel wada bengi chale dong bar wanda upongi chel bar wanda upongi chel anye worry anye worry
2: dar pongi chel ka worry di yoma
3: ida ko ikira
2: mira rar mera
3: batu pongi dia batu pongi dia
2: o pongi dia ka worry di yo
3: lama daga lama ni ba ti mara yo mera koko nywa do tari ta ko yete o nya na ga ri bo ri nyo mo ke ri tura
2: nyu a lo ma yin twa e tura mo ti yi na yi na ba yu yo ka ti yim di u ka na ko ni pe ko ngo ri yi ni pong mi de pa tri
3: pong mi de
2: da pong mi de ka wo ri di yo ma
3: baba turi ni me ni pa a ti no ba an ja ra jan ko na nu ma ro ma ti yo ne Uri ba nyama nyama
2: ata kweti ma kija ba limu mia tunturi matata kweti ma berba jama mia tunturi ma yina ta kweti ma kija ba limu mia tunturi
3: kuni nyal yot kata toni nyal yot tata do wedi lo ba gor te ke yu chot te te ri kor uni ta ni ni pono darli bele ro kar ti yu chinya dia piria ro ga ya lo ga cho kar kana kana ba
2: Kopeat anena bawe mawu yumi atamama
3: arogo podapa kiria rojo dio ka kinyuma doka jana kopecho karkanya kanyaba
2: oh oh
3: ta dogere chubu chiwele lone uga pula dago pinwalia meji chiwele te diguli wele te pagio meju mi wi julubilo wele chobaya anu konkona nuam ajura le chomaninga kwin kopi kai kopi mato kami chomanini
2: Ni winyo ji wore winyo
3: ji wore ba ta ma ye mwini ba
2: Ni ji wore winyo
3: ji wore ta ye nyo mwini
2: ji wore ma mwini a ba ye ba ye
3: Koi mo mo a ke ji
2: Ma mwini a chiru chiru
3: Koi la mwi ki di
2: Nenu kuli yore pe
3: Kuli li a muli a sa toal
2: Din yore pe
3: A din li a ba ye a sa potiri Kali loka mwini a chiru na Pe mi u kuli win ba Kari mi u ngeo ji wore Ni lule bura toal Ikoba ningo atat Logata, a tin kin a paye, governing at a tam, long ming, tin kin a patam, governing at a logata, tin kin a conning aliot at a conning aliot, a tatta with the lower coro, take your yacht, let a lee coro, kunitani and your pony.
4: Pium, chunk it away, quarrel.
5: Pium, chunk

alloko bini chenja bidun mu jopongo pongo kili jai chukula bili nyero punyu ko ni beru kuri ngwiti ngwetu ngo alloko binu mara punjo ko pura tekte gamo na ra kanyi burele go long eh awuru ba alloko bini chenja bidun mu jopongo pongo kili jai chukula bili nyero punyu ko ni beru kuri ngwiti ngwetu ngo alloko binu mara punjo ko pura tekte gamo na ra kanyi burele go long

0: dogi bangana boyde juye to bolla duni gar me perdo yin pegna duni gar me perdo pe pegna do bangana wuya lako go du ko ana wuro pono ba yin ne na do mi ala ko no a pingo no bangana boyde juye ta weka dong jo alle gi dong kong dong legi gene boyde be maka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba pondini ni woro legi wo da jala kristo te a jala pondini gere oya pondini shoga kumu ko ni kuranu bi lego muluka buja kumu ko ni kurako be bi lego uba ga chwiru ko kar pe pere neno agari ko ni pin mumile du da roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ga kumu ko ni kuranu pi lego mulu ko bu ja kumu ko ni kura ko be pi lego u ga ka chwe de u ko kar pe pare neno akari ko ni bin mum leg du da roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba ko ngo leg do me Pinulera Moyoti the groom of Lipping and a pointini. Pedro Dow, Rata Yera Yera New Workiti. Lava be the ping of the company, Mirko on a year at Wunkum. Be the ping of the company, Mirko on a year at Wunkum. You're in a year on a year and a female one for Runa for a year. Ala kelu nyinge imiso kwa rip wago kwago jokuri kwangro mukono eno kena juri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitutu chudang wago bidu pingu te kubuni mirko mara yera rane rote yeru miso mila nam wago bidu pingu te kubuni mirko mara yera kanlim ubidu pingu te kubuni mirko mara yera kanlim Yoni yeni yera wala yera ni pimi wala poru una poru jep Ana kele nyinge miso bi uwe bi Wago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mito tucho Wago bidu pingu te kubu ni mirko wala yera duong kwa megin
1: Entertainment
0: Wago bidu pingu te kubu ni mirko wala yera duong kwa megin
2: E.T. Winyo or Radio E.T. Winyo or Radio or Radio or Radio or Radio or Radio

ngay Jami yong ngay ngay kong ngay Musaka musaka Government ni me NRM Tia di mo ginango Government ni me NRM Tia mi yong ngay Tia mi yong ngay ngay kong ngay Musaka musaka Ano ba? Ang musaka musaka ineni ang tang yung ginagonyo Kali nga ba ko bile muno Inuwi ang tiyal rumo ni musaka musaka Kali siwa hili Ano musaka musaka gonyo ni ngopang Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba Kuman may musaka musaka ni gonyo ni Bunot wano wungay Kuyari musaka musaka ni gonyo ni Makikuri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba Kuman may musaka musaka ni gonyo ni Buni mitulungay Dong musaka musaka ni gonyo ni Makikuri kumudong eh Oh Yan yung duro pero kogo